0: A birnin Yamaina, Jamhuriyar Niger, kungiyar Alternative Espace Citoyen ta bude babban taron ta na shekara-shekara na kungiyoyi mazauna karkara. Daga cikin batutuwan da ake tattaunawa akwai matsalolin tsaro da kuma yadda suke kawo cikas ga ayyukan raya karkara. Wakilin mu a Yamai Salisu Bukari na dauke da rahoto.
1: Shi dai burin wannan zama da kungiyar Alternative Espace Citoyen ta daukar makanta yau shekaru kusan 20 tana gudanarwa. Shine na yadda mazauna karkara ta hanyar kungiyoyinsu za su rinka bibiyar ayyuka da gwamnati ke gudanarwa a yankunansu a karkashin wannan tsari na kasafin kuɗi wanda ke ware kuɗaɗe a fannoni da dama don kyautata rayuwar al'umma. Sai dai daga cikin waɗannan shekaru an dai shafe kusan shekaru 10 ana fama da matsaloli na tsaro wanda suke zama cikas ga ayyukan raya karkara. Abba Hassan Bukar babban jami'i ne a kungiyar Alternative Espace Citoyen.
2: Randa kasa ya cika shi cikin irin wannan matsayin sai ga duk kudaden da ake tara karshen ta sai a sashi saboda ayyuka wannan ɗan ta'ada wanda suka hana mutane kwana. To cikin wannan yakin muna so kal'amance fannoni waɗanda su ma suna da muhimmanci a garin mu kaman lahiyar al'umma ko fannin makaranta ko abin da ya shafi samuwa al'umma ruwan sha. Kenan shi yasa mun yi wannan taron ne akan muna shakku muna fargaba bisa abubuwan da ke iya samu fannoni daban-daban.
1: Kaman dai yadda aka saba shi ma wannan zaman taro da ya samu halartar jihohi 8 inda daga ko ina wakilan kungiyoyin fararen hula da sauran kungiyoyin mazauna karkara ke haduwa domin duba matsaloli da sauran bukatu da suke da su a yankunan su. Lawal Habu Musa dan kungiyar fararen hula ne da ya fito daga jihar Maradi ya ce kafin ma su iso sai sun tattauna da sauran kungiyoyi na karkara a yankunan su. Sun kuma tattaro bayanai da sauran koke-koke.
3: Tunda yanzu kuka dauka lokaci ne na damuna, kowa ya ga damuna yadda take jihar Maradi, akwai irin bukatu na bangaren noma, kuma yanzu lokuta ne na kama barazana ga kayan noma, lokuta ne na ambaliya. To da irin wannan bukatu ne muke ba da shawara gare su. Wasu abin kahin ma suke zawa, deja akwai shawarwari da tanadin da ya kamata a yi don a dauke nauyin su in Allah ya kawo su.
1: Daga bangaren jihar Difama dai da ke gabashin kasar ta Nijar, an samu tawagar wakilan al'umma a fannonin kungiyoyin fararen hula da su ma dai suka zo domin halartar wannan zama. Da take magana Fanna Mamamadu ta kungiyar fararen hula daga jihar Difa ta ce lallai za a iya cewa matsalar tsaro dai da ta dame su a yanzu akwai saukinta.
4: Biyanke yanzu wannan gwamnatin namu da ya zo ya kawo muna cigaba na noman gandari kuma da noman rani. To wannan muna iya cewa cigaba ne, amma karo na biyu in ka diba gaskiya kalubalen suna da yawa hal yanzu.
1: Taron dai wanda zai dauki tsawon kwanaki 3 za a tattauna batutuwa da suka shafi kasafin kuɗi. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
0: Wata mummunan gobara ta tashi a birnin Bukavu da ke lardin Kivu ta kudu na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda ta yi sanadiyar mutuwar yara akalla 20. Wannan iftila'i ya jefa al'ummar yankin cikin jimami da bakin ciki, yayin da ake ci gaba da bayyana alhini ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu. Yakuba Umaru mai gizawa ya haɗa mana rahoto dangane da wannan batu.
5: Tunda sanyin safiyar wannan Juma'a ce iyayen yara da dama suka garzaya bangaren mutuware na babbar asibitin Bukavu da kuma asibitin jami'ar garin domin neman 'ya'yansu da ba su koma gida ba tun ranar Alhamis. Nismere wata uwa ce mai 'ya'ya 4 ta kuma samu 2 daga cikinsu, yayin da sauran kuma take ci gaba da neman su a cikin ɗakunan kula da marasa lafiya. Ta ce biyun sun jikata, sauran biyun kuma har yanzu ba a gansu ba. Ina fatan zan same su domin ban gansu ba a cikin waɗanda aka kai asibiti. Bugu da ƙari komai ya ƙone kuma ba mu da wurin kwana. A cewar wasu majiyoyi da ba su so a bayyana sunansu ba, gawarwaki 25 ne aka kai mutuwaran babban asibitin Bukavu, yayin da kuma wasu 2 aka kai su asibitin jami'a. A cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Juma'an nan, ƙungiyar 'yan tawaye ta 'yan Ventura da ke da iko da garin na Bukavu ta ambato mutuwar mutane 26. Daga cikin su mata 20 da kuma maza guda 6, amma wani rahoton hukumomin kiwon lafiyar lardin ya sanar da cewa mutane 29 ne suka salwanta. Haka kuma wasu rahotanni sun bayyana cewa jagororin 'yan tawaye na 'yan Ventura sun kai ziyara asibitocin da abin ya shafa, inda suka hana iyalan mamatan ɗaukar gawarwakin waɗanda suka rasu tare da neman su jira a miƙa musu da mamatan cikin girmamawa a yin wani biki na musamman da aka shirya yi a ranar Asabar ɗin nan don miƙa gawarwakin ga makusantansu. Patrice Lubala shine mai unguwar Musala da gobarar ta shafa a Kadutu, nuna damuwar shi kan makomar ci gaban shekarar karatun ɗaliban da suka tsira. Waɗanda makarantun nasu na katako gaba ɗaya suka ƙone. Ya ce na farko dole ne mu shirya jana'izar ɗaliban da suka rasa rayukansu. Bayan haka ba mu san ko za mu tura ɗaliban zuwa wasu makarantu ba. Don haka muna jiran umarni daga hukumomi. Da misalin ƙarfe 9 na ranar Alhamis inda ta gabata ne dai. Gobarar da ba a san musabbabanta ba ta tashi a kusa da waɗansu makarantun boko da ke arewacin wajen gari da Bukavu a daidai lokacin da ɗaliban suke tsaka da ɗaukar darasi a cikin aji. A cewar shaidun gani da ido, gobarar ta tashi ne a wani gida da ke kusa da ɗaya daga cikin makarantun da abin ya shafa. Ɗaliban sun firgita lokacin da suka ga hutar na isa gare su, lamarin da yasa suka shiga turmutsi suka tattake juna. Ko a ranar wannan juma'a ma dai sai da aka fuskanci tashin waɗansu gobara uku a garin na Bukavu. Daya a karamar hukumar Kadutu a kusa da wuraren biyu da aka yi gobarar ranar Alhamis, da kuma wata daya a karamar hukumar Bagira.
0: Rahoton Yakuba Umaru mai gizawa kenan. Amurka na alhinin cika shekaru 25 da harin ta'addanci na ranar 11 ga watan Satumba. To sai dai tasirin kungiyar Al-Qaida wanda aka danganta da shirya harin ya ragu sosai a fadin duniya. Sai dai rassanta da kungiyoyin da ke da alaka da ita a wasu kasashen Afrika da Asiya na ci gaba da zama abin dubawa. Dangane da wannan batu daga nan Bonn, Raijana Munir Yahaya ta tattauna da Dr. Kabiru Adamu, masanin tsaro, kan tasirin harin 11 ga watan Satumba ga diplomasiyar Amurka da kuma dangantakarta da kasashen duniya.
6: Lokacin da ake bikin cika shekara 25 na bayan wannan hari da kai na kasar Amerika, wato 9/11 kenan, za ki ga yawanci 'yan siyasa irin abinda suke gabatarwa cewa an ci gallaban shi ta'addanci kusan an kawar da shi. To amma a zahiri kowa wanda ke nazarta abin ya san ba wai an kawar da shi bane, an canza mai mazauni ne, an kawar da shi daga wayansu wurare, amma gaskiya yanzu cibiyar na yankin Sahel.
7: To hakan kana ga duniya tana kallon ta'addancin Afrika a matsayin matsalar mu ce kawai ta Afrika?
6: Eto, tana dai kallonsa don ba zan ce a matsayin matsalar mu tamu ba, amma suna hangensa abu ne na nesa. Duk lokacin da kika ga sun yi yunkuru, to suna tunanin cewa zai iya shafar su kenan. Ma'ana kungiyar ta'addanci da take gani ko za ta iya kai ma kaddarorinsu ko kuma 'yan kasansu hari, ko kuma cikin batutuwan da take yi ta nuna cewa za ta kai musari, to ga lokacin ne za ta ga sun taso. Amma in dai misali ya tsaya ga mu wa mu wa mu, to ba kasafai ke jin muryoyinsu ba.
7: To me dalilin da ya sa suke jira sai barazanar ta'addancin ta ƙetare iyakokin Afirka kafin a ɗauki mataki ko kuma a nuna an damu da ita?
6: Haka siyasar take ta duniya, kasancewa dama muradin kowace ƙasa muradi ne na kanta. Duk da yake ilimi da kuma kimiyyar da ake bibiyar ta'addancin da shi ya nuna mana cewa ba zai yi ba. Misali, hadde abu da yake da nasaba da ra'ayi, hadde sa sauran ra'ayi a keɓe shi a wuri ɗaya, komai daddade ba zai fita daga inda ake bi da shi din, kuma zai iya shafan wani wuri daban.
7: Hakan kana ga zai iya sa rashin kulawan da ake da ta'addancin Afirka ya iya zama wato wani babban barazana ga duniya?
6: Gashi nan muna gani, yanzu misali muka duba ababen da ke faruwa yankin Sahel. A baya-bayan nan, ganin da bakin haure suke kokarin yunkurin shiga nahiyar Turai ta kasar Spaniya, me ke jawo wayannan ciki har da batun tsaro? To kin ga kenan nahiyar Turai ba ta tsira ba, kullum kokarin take yi ta magance abun, amma abin sai karuwa yake. Baya ga haka, rashin ingancin tsari na gwamnati da ake samun juyin mulki akai-akai a yana da nasaba da tsaron. Duk wanda ga gwamnatin da suka yi juyin mulki za ki ji sai kirarin cewa suna son su gyara tsaro ne a ƙasansu. To dukkansu ko in kika saka su a mizani za ki ga babu ɗaya daga cikinsu da suka iya gyara tsaron. To kin ga kenan an har yanzu ana gidan jiya. Sannan baya ga haka, yadda yake shafan tattalin arziki da makomar yanki abu ne wanda zai iya shafar tsaro na duniya gaba ɗaya.
0: Dr. Kabiru Adamu kenan, masanin tsaro a tarayyar Najeriya. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci, Musa Tijjani Ahmad ke cewa sai an jima ku.

Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chad, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Toma dalla. A shekarun baya-bayan nan dai a birane da ƙauyuka ƴan Niger na shan bakar wahala a harkokin tafiye-tafiyen su sabili da rashin inganci ko rashin wadatar motocin sufuri a ƙasar, inda ƴan kasuwa da sauran matafiya kan kwashe kwanaki a hanya a ƙanana da tsaffin motocin sufuri kafin zuwa masaukin su a yankunan ƙasar da dama. Sai dai a shekarun baya-bayan nan lamurra sun soma canzawa a sakamakon matakin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka na miƙa ragamar harkokin sufuri ga ƴan kasuwa waɗanda suka zuba jari wajen kafa gwamman kamfanonin sufurin motocin bas a ƙasar ta Nijar. Kuma Malam Ata'ullahi Zakawanu, tsohon babban jami'i a ma'aikatar sufuri ta ƙasar Nijar, ya bayyana yadda a lokacin gwamnatin ta haifar da wannan cigaba a sana'ar sufuri a ƙasar ta Nijar.
1: Su wa'annan kamfanonin tun 2001 sannan ne aka fara ba su izinin budewa. To a lokacin nan su an ce wanda suke yi tasha suka ce ba su yarda ba, suka tada ƙayar baya. Da kyalle muka samu a kwatanta musu da kowa hanyar shi daban. Su wannan kamfanonin su ne za su budewa tasha, su za su bude a cikin gari ba nan cikin tasha babba za su zo su buda ba. To haka muka samu sai suka yarda. Aka samu aka buɗe kamfanin a tun ana buɗe a ɗaiɗaiɗaiɗai a yanzu dai zancen da ake ina zan sun kai guda 20 cikin Nijar kinnan, kuma suna zirga-zirga suna zuwa ko ina. Kuma gwamnati ya gyara ma 'yan kamfanonin wannan al'amarin kamar 'yan shekaru ne za a baka ko uku ko biyar ne ake badawa. Cikin wa'annan kin akwai yawan motocin da ya kamata ka kai oda su sabbi kwaran. To wannan kuma gwamnatin ƙasar ce ita tashi tsaye ta kama musu. Akwai takarda ake baka yadda baka biyan daga wani jangali wani kuɗin duwan da wani wadda baka biya su ba, amma kai kuma abinda ake so da kai ka ɗauki ma'aikata. To kaga wannan ma sai ya ƙara ma kamfanonin namu ƙwarin gwiwa sai suke ta sayan motoci. Yanzu za ka samu akwai kamfanin da ke mota 500 kuma sabbi gal. To ka gani wannan sai ya ƙara ma Nijar galaba. Ana mamaki yaya aka yi Nijar ta samu wannan yin kamfanin motoci wanda babu irinsu cikin wannan ɓangaren na Afirka.
0: Malam Abdulsalam, babban darakatan kamfanin Afirka Assalam, kana babban magatakarda na ƙungiyar masu kamfanonin sufuri na bas-bas a Nijar, ya bayyana tasirin da ci gaban da suka samar a fannin sufuri ya haifar ga tattalin arzikin ƙasar.
2: Lalle mun kawo ci gaba cikin wannan tahiya. In ka ɗauka cikin fannonin zuwa da zauwa na motoci daga wani gari zuwa wani gari, abun ya zo da sauƙi yanzu. Cikin rana guda sai kaga mota ta tashi ta ganye mai ta isa Zandar. Kuma da mutane da suke ƙauye in sun tashi zauwa wata likita a cikin babban gari, kaga nan da nan sun zo bisa babbar hanya sun tsaya su shige su kai su nan da nan inda suke so a cikin mintoti ƙalilan. Da kwai manyan garuruwa kamar wasu Burkina, kamar wani su Benin, su Mali, su ma ka gani a nan mun kawo sauƙi sosai. A cikin wuni guda tana iya zuwa Burkina.
0: A kowace rana ta Allah dai dubunnan matafiya ne a ciki da wajen ƙasar ta Nijar ke cincirindo a cibiyoyin kamfanonin sufuri na bas-bas na ƙasar domin yin balaguro. Kuma in su daga cikin fasinjojin sun bayyana irin falalar da ke cikin balaguron a cikin irin waɗannan motoci na zamani.
3: Saboda kaga yanzu cikin balaguro babu takura. Saboda da kaga kuna iya shiga cikin mota a sa ku wajen ku biyar jelauri guda. Yanzu kuma kaga in ka tayi kace litiki za a baka tiki da lambar motarka da lambar kujerarka da lokaci naka na tahiya. Ka zamana za a kunna iya kunne shi za ka tara shiga nan kunne ga kuma tele. Kuma maimakon a yi kwanaki ana dagana ta kishin kuɗi rana guda insha Allah ta'ala za a yi abin na a yi shi a ƙara ciki iko Allah. Ka samu ragi na kishin kuɗi an samu sauƙi ƙwarai ga abin da za ka shiga kuma da sauƙi na wahalar rayuwa.
4: To ni dai a matsayina na mai kasuwanci kai da kawo zuwa ƙasashen waje, gaskiya balaguro cikin bis tana kawo mana mu dai sauƙi har dai mu dai ƴan kasuwa. Gaskiya tun da ka sa kayanka a wadace akwai wurin zama walale kuma babu wani tsaye-tsaye, kuma balaguro cikin hankali ka tai a nitsance ka dawo a nitsance kuma kayanka ba su ɓacewa.

0: dubunnan matasa ne dai suka sami aikin yi a waɗannan kamfanoni, kama daga durobobi zuwa masu kula da manya da ƙananan cibiyoyin waɗannan kamfanoni na bas a birane da ƙauyuka. Malam Udi Ibrahim na ɗaya daga cikin waɗanda aka fara wannan aiki na kamfanin motocin bas da su.
1: Lalle kuma wannan aiki kusan kamfani uku ne saboda Allah, kuma alhamdulillah kaga dai kamfanin nan sun yi maganin zamba za su sai cikin ƙasar nan. Jamil Kat zuwa Jamil Tres na aikin ayar, tunda yanzu in ka ce ma Mahmud cikin gari sai ka ce Mudi ayar kenan. Aiki ya bi alhamdulillah. Shi wannan aiki amfanin shi ka yi sabayya cuɗayya da mutane ko ina, kuma akwai alheri ko dan uwan ka zo samu ɗan raguwa da daɗi kenan. Haka an ci gaba. Bayan Jamil Tres ayar tarihi, Jamil Katorz na shiga STM, nan ma aka zama arziki da mutane aka rabu cikin arziki shekara 8 ne a nan wurin. Jamil Vansank kuma na shiga Niger, alhamdulillah saboda Allah ita kuma har yanzu na cikin ta.
0: Sai dai duk da irin ci gaban da waɗannan kamfanonin sufuri na basa na zamani suka haifar a fannin harkokin sufuri a ƙasar ta Niger, wasu lokuta suna fuskantar yawan haɗurra da ke salwantar da rayukan jama'a da ma dukiyoyinsu. Matsalar da Malam Ismail Muhammad, wani ɗan fafutuka a Niger, ya danganta da gangancin durobobi tare da sakacin da gwamnatoci ke yi a kai.
2: Waɗannan kamfanuka na sifiri a ƙasar Niger sun yi sanadiyar rayukan mutane da dama, kuma so da yawa ganganci ne na matukan direbobin motoci saboda gudu, saboda wasu abubuwa ne. Lalle Allah yake ka hatsari, amma da gangance su saboda muna shiga motocin mun tsayar da mutane suke gudu. Wasu suna yin kaman ma tserace suke yi, a lurke ka ɗauko wajen mutum 70 mutum 80 rayuka bayanka, ka zo kana wargi da rayukansu, bai kamata ba. Kenan muna kira da babban murya ga gwamnatin ƙasar Niger ta ɗauki tsatsauran mataki.
0: To amma Malam Muhammad Gamace, shugaban kawancin ƙungiyoyin durobobi a Niger, ya ce akwai buƙatar gwamnati ta saurari durobobin waɗannan motoci na bas idan tana son shawo kan wannan matsala ta haɗurran kan hanyar da ake fuskanta a ƙasar.
3: Korafin da muke shi ne mun gani kamar wannan gwamnati da soji su sun doki durobo, shi ba kowa ba bai cancanta ba, ko bai kai inda shi za a zo a zamana da shi a yi magana da shi doki mataki tare da shi. Su sun ɗauki duroba kawon ma'aikaci ne ba ruwansu da shi sai dai mai gidan shi patrona. To patrona ita cikin gida ne take ne mai cikin shi tasha, in an kai lodi duroba shi ne a bisanya. Kenan inda adda ko hanya ba ta da kyawu, inda ake hatsari da yawa, inda kamata a gyara, ai shi duroba ya sani. Yanzu cikin wa an ga masu gida shi, akwai wanda inda bisu shi suke taya shi tun da Allah ya shi bai zuwa can, to an kiraye shi bisa kan an yi accident. Da haka na ce ciwo daban ne ake yi, ana magani daban, ana so ba a so sai an saurari durobobi su hida musu dalla-dalla menene matsalolin da su ma suke fuskanta da yake kawo irin wannan ababe. Fannin masu gidajen su gallaza da suke musu gwamnati sa ido, sai a bi sau da ƙawa a gyara. Ka gani nan sai a samu maganin cuta.
0: Ya za ka dai ma'aikatan sufuri ta ƙasar Niger ta sha alwashin ɗaukar matakin ba sani ba sabo ga duk wani kamfani na bas da za a samu motarsa ta yi haɗari a bisa ganganci ko rashin kiyaye wasu dokoki na tsarin sufuri a ƙasar Niger. To ba sauraro, da haka ne kuma shirin ciniki da masana'antun na wannan karo ya kammala. Naku Gasadi Abdu Tasawa da na shirya na kuma gabatar, ke cewa mu kasance lafiya.

0: DW hada-hadar kasuwannin duniya.
1: Ada hada kasuwannin ta wannan makon ta dangana da mu kasuwar kayan gwari ta hauren shanu. Za ku ji yadda ake hada-hada ta wasu daga cikin danyen kaya da ake samun su a cikin damuna, daya ta melon, goba da dai shauransu. Za ku ji cikakken rahoto tare da ni, Abdulrahman Kabir. Shi data guda ne daga cikin kayan lambu da na marmari da ake cinikinsu a kasuwanni, waɗanda akasari matasa da suke shigowa Kano daga yankunan karkara daban-daban domin kaɗan raba. Su saro su, su tsabtace su, sannan su kasa abaru su shiga kwararo-kwararo cikin Kano su sayar. Malam Tasu yana daga cikin matasa 'yan kasuwar waɗannan ɗanyen kaya a hauren shanu.
2: Muna kawo kayan gwari da yawa a wajen nan. Muna kawo data, siri milo, agwaluma, goba, ga sanan lemo, ayaba, abarba. Muna kawo su a wajen insha Allah.
1: To yanzu me yafi tafiya a wannan lokaci?
2: To kasuwa dai ta bada sai a hankali. Suna fitowa ne amma yanayin ciniki sai dai hakuri.
1: Data dai yafi yawa a wannan kasuwa ta wucin gadi. To ko yaya cinikin sa yake a halin yanzu?
2: A bara zan iya sai da buhu a kullum, amma a bana gashi sai an kasa wani buhun ma sai mai talla har kwana uku ba zai kare ba.
1: Nawa yake kamawa misali?
2: Eh to ɗaya dai muna sai da shi naira 100, naira 50, har naira 250 muna sai da shi.
1: Kasuwar sharaɗa kasuwa ce da manoman kayan marmari da na lambu suke turawa manyan dalalai, su kuma su sararwa 'yan kasuwar ɗaiɗai waɗannan ɗanyen kaya na lambu. Malam Ɗahira Hassan babban dalali ne da na nemi sanin muradan da yake samun ɗatansa.
3: Bangare na dai akan iya kawo buhu 40-50 da kamanuma daban-daban. Ana kawowa daga Galinja, Kumuriya, Ƙarfi, Kumbogo.
1: Idan aka kawo maka kai kuma daga nan yaya kuma masu zuwa su sara a wajenka?
3: Ito nakan samu baki daban-daban, maza da mata a zo a siya wani buhu, wani rabin buhu, wani kwata. Da haka zai ƙare in Allah da hadda mai 500-500 duk ana bayarwa.
1: To ni shikenan, amma masu idan sayarwa kuma fa?
3: Masu idan sayarwa nakan sayar musu 12,000-12,300 buhu guda ƙato.
1: To yawanci su kuma ina suke shiga?
3: Sukan yi zuro, sukan yi sallari cikin gari, kantin kwari. Sukan shiga cikin nan wajen gidan isa karabi suna turawa suna talla.
1: A cewar Malam Ɗahiru dai cinikin bana sai a hankali domin rashin kasuwa. To ko menene dalili?
3: Latan ma yanzu shauran ta 3,000 kwacal a gurin.
1: A buhu nawa?
3: A buhu 28 da aka wu.
1: Ai ko kaga sarkin malama ai a ce kasuwa har yanzu dai tana gara.
3: A hakan dai ta tsaya. Tun da ana sauke buhu 100-110 da kamanuma daban-daban. Dan daga Kumbo tsahi a kawo buhu 40. A kayan daga Kumuriya buhu 20, a kayan daga Galinja buhu 30. Za kuma ta tafi da izinin Allah bana kwante.
1: Tun daga safe har zuwa dare da wuya sau masu tallan ɗata ya ɗauke. Shin su wane ne suka fi cin ɗata? Har ila yau ga Malam Tasu.
2: Akasari mata sun fi sayan ɗata.
1: An ce wai kamar 'yan China ma haka sukan siya saboda ganin amfaninsu a jiki.
2: Ƙwarai kuwa muna haɗuwa da su 'yan China nan suna sai domin suna ɗan kamanta cinikinsa saboda yana da amfani a jiki.
1: Wani irin amfani ɗata yake da shi ga masu cinsa? Abdulkadir Jilani matashi kuma masani kan sirrin alfanun waɗannan kayayyaki na lambu ga ra'ayinsa.
4: Ni wani bin ina cin sa idan dai sha'awa, wani bin kuma ina cin sa dan ɗan ci abinci na koshi, ina son na ci ɗata domin yana ɗan yi min kamar magani ɓangaren da ji cikina ya daidaita.
1: Shi ma dai Malam Muhammadu mai shagon sayar da magunguna yana matukar son cin ɗata. To ko ta wani dalili?
5: Gaskiya ina yin sha'awarsa, sannan kuma wani zubin idan cikina aka yi neman ciwo na fahimci cewa ina cin na samun sauƙin ciwo ciki.
1: A tunaninka kenan yakan yi ma magani?
5: Yakan yi maganin ciwon ciki na fahimci haka.
1: To akai-akai kake cinsa ko kuma sai jefi-jefi?
5: Gaskiya jefi-jefi.
1: Duk da rashin kasuwar ɗata dai a halin yanzu, akwai ƙarfin gwiwar cinikinsa zai kankama nan gaba.
3: Ɗata dai in zin na fara shi da damana bana dinawa sai bayan azumi. Kafin azumin nan zan zo in dinga haɗawa da karas. Amma mafi yawancin mutane sun fi son ɗata kore saboda za su ce ya nemi su maganin ciwon siga a jikinsu. Sukan ce a zaɓa musu ƙanana kore shar.
1: Sannan a hankali jama'a na ƙara wayewa kan cimarsu ta gargajiya, musamman ma ta ɓangaren rigakafin cututtuka da kuma maganin cututtukan in sun faru. Abdulrahman Kabir, sashin Hausa na DW daga Kano.
0: DW ku shiga club.
6: Masu sauraron mu barkanku da warhaka, kuma barkanku da saki saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na mu shiga club. Shirin na wannan mako zai garzaya da mu ne a birnin Maradin Jamhuriyar Niger, inda za mu kawo muku labarin wata kungiya ta matasa 'yan Niger masu fafutukar yaki da sauyin yanayi da kuma kare muhalli. Shirin dai zai mayar da hankali ne kan irin rawar da kungiyar ke takawa wurin hada kan matasan Niger domin tunkarar sauyin yanayi da kuma kare muhalli. Ni ne Salis Kaka, sai a gyara zama domin jin gundarin shirin.

0: In ka shigo ba Calorie Dam a cikin Zamfara, wuri ne da ake noma abinci da kiyo sosai. In ka shigo Sokoto ka je Goraya Dam, ka ga daga bakin dam inda ake noma, wuri ne da karkara ta yi albarka, manoma na noma rani wa damana. Har inda aka shigo jihar Kebbi, in ka biyo ta Shagari ma akwai dam Murin, mutane na noma sosai. Zuro akwai dam, mutane na noma sosai. So har inda an ka shiga jihar Kebbi, birnin Kebbi ana noma sosai. Ba Godo har inda ruwan nan suka kai suka fada cikin riba Niger, babban gulbin Niger kenan. So duk manoma ne kewaye da wannan ruwan, kuma ana umfana rani wa damana, ana bunƙasa abinci.
1: Waɗannan ruwa na River Basin, naji an ce akwai matsaloli yanzu da suke shafar su, in an ka kwatanta da lokacin da aka yi su.
0: To duk an kai dam, so kaga ana tara ruwa, za a ɗan samu matsaloli wata rana, abinda muke ce ma cika, sai ga wuri ne an ka tare domin ruwa su taru. Yau da gobe matsalolin da ake samu a dam-dam ɗinmu, za a ga ya ciki, ba a zo an ka yi yason shi ba. Wata rana shifkoki na hitowa ciki ne su hana ma ruwa gudu, wata rana kuma yana ambaliya ya fashe shafin manoma da gidaje, wata rana da garuruwan da suke makwabtaka da shi. Yana daga cikin matsalolin da manoma da mazauna gehen dam-dam suke fuskanta.
1: Kamar ana batun gurɓacewar ruwa, haka yana shafar koguna haka.
0: Canjin yanayi ne wanda ake ce ma climate change. So in an samu wannan yanayi, kaga ruwa koyaushe, yau ai zafi, gobe wani shekara a samu wani canji. So sai a samu ruwa suna gurɓata, kuma aikin da activities inda ake da ruwan, wata rana shi ma yana sa ruwan su gulɓace. Manoma za su yi noma, wasu za su wanke bakin mansu na injiman su, duk same ruwan suke zuba ma. Sai ya gama halittun da suke cikin ruwan dam ɗin da ake, su ma sun samu matsaloli saboda waɗannan abubuwan da ake zuba musu.
1: Darakta, ita wannan hukuma ta River Basin an ce can da lokacin da aka fito wurin naɗin muƙaman, wato waɗanda za su riƙe ta, babu siyasa ciki, amma yanzu ana ƙorafin ana saka siyasa ga zaɓin waɗanda za su riƙe ta.
0: To kaga sadda an ka ƙirƙiro ta lokacin sojoji ne, babu 'yan siyasa. Sannan duk wanda za a ba manaja na River Basin lokacin, ana zaɓa ƙwararren ma'aikacin gona ko kuma irrigation engineer wanda ya san harkar ruwa. So yanzu kuma lokaci ne na siyasa. Za ka ga duk akwai daraktoci waɗanda su sun san aikin, amma dai shugaban akan ɗauko wanda kila ya bauta ma gwamnati fannin siyasa, sai a bashi shugabanci. So in Allah ya sa an ba da shugaba mai taskai, sai ya sa daraktoci ne gaba da sun ka san abin, sai a ciyar da wurin gaba. In kuma sun sa siyasa, to sai a yi ta samun matsaloli. To kaji irin problem ɗin da ake samu, da ba a yi manaja sai wanda ya san harkar ruwa. Akwai wata injiniya, akwai irrigation injiniya, irin su ne ake baiwa jagorancin waɗannan wuraren. To amma yanzu tun da lokacin siyasa ne, ka yi siyasa ka wahala, sai a ce to tai an yi ma manaja. Sauran daraktocinka suna nan sun san abin da suka yi.
1: To amma hakan bai shafa ƙwazon aikin a ganin ku ko masana aikin gona?
0: Iya danganta daga ɗan siyasar da an hakawo. In wanda ya san kan shi ne zai haɗa kai da ma'aikatan nan da sun ka san abin nan, sai su jagoranci abin, shi sai ya zama shi a shugaba. Wanda kuma bai san abin da yake bai, ɗauki siyasa ta kawo shi a jagora yadda yake so a yi, to sai a yi ta samun matsaloli.
1: To amma dare, kamar me yasa mashigar ruwan take da muhimmanci ga Najeriya haka?
0: Ai duk inda an ka ce ana samun inda za a bunƙasa noma da kiyo, to yana da muhimmanci ga ƙasa. Saboda duk ƙasar da ba ta iya ciyar da 'yan ƙasarta da abinci da nama, to akwai matsala. To wannan kuma kawa ce da noma rani wa damana yana taimakawa don bunƙasa aikin noma da kuma kiyo.
2: Malam Bala Balarabe, daraktan ma'aikatar aikin gona ta ƙaramar hukumar Yabo a jihar Sokoto da ke Najeriya.

To madalla da dukkanin sakonnin ku a cikin wannan takaitaccen shiri namu na wasiƙun masu sauraro da yazo muku daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku nake muku fatan alkhairi. A huta lafiya.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro, Abdullahi Mamman Ahmadu ne yake muku sallama da lalai marhabin a cikin wannan shiri na yamma, zango na uku kuma na ƙarshe na shirye-shiryen sashin Hausa na DW. Bayan kun sha labaran duniya a cikin shirin na wannan zango, muna tafi da shirye-shirye masu ƙayatarwa kamar shirin ji ka ƙaru, kana akwai shirin kun mai farin jini na zaɓi sanka da ke ba ku damar aika safifiyar gaisuwa zuwa ga 'yan uwa da amannan arziki daga sassa daban-daban na duniya. Daga ƙarshe za mu kitse taskar wannan zango da shirin ra'ayin malamai, wanda a wannan karo ya duba halin da ake ciki kan batun yaƙin neman zaɓe a tarayyar Najeriya.
0: DW labarun duniya.
1: Dubun-dubatar jama'a sun yi zanga-zangar nuna kyama ga nasarar zaɓe da jam'iyyar masu kyamar baƙi ta yi a Jamus. An sako mayakan Houthi fiye da 200 daga gidajen yari daban-daban na ƙasar bayan da suka karɓe iko da wasu sassa masu muhimmanci. Gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Nijar ta yi manyan sojojinta garan Bawul. Dubun-dubatar mutane sun fito zanga-zanga kan titunan Jamus a wannan Asabar da nufin nuna rashin jin daɗi su kan gagarumin sakamako da jam'iyyar AfD ta masu kyamar baƙi ta samu a zaben jihar Sachsen-Anhalt a makon da ya gabata. Akalla mutane 150,000 ne aka hakikance sun fito yin zanga-zangar a wasu biranen Jamus 20, ciki har da Berlin da birnin Hamburg da kuma birnin Munich. Masu adawa da jam'iyyar ta masu kyamar baki AfD ko AfD na cewa cigaban jam'iyyar wani barazana ne ga harkokin da suka shafi demokaradiyyar Jamus, a yayin da magoya bayan jam'iyyar suma da suka yi nasu gangamin suke cewa wata dama ce nasarar da jam'iyyar ta samu don kawo sauyi a fagen siyasar tarayyar Jamus, inda jam'iyyan 'yan mazanjiya suka shafe tsawon shekaru suna kan karagar mulki. Wakili na musamman kuma sarki ga shugaban Amurka Donald Trump, Jared Kushner, ya bayyana cewa yana cike da kyakkyawan fata na sanar da sabbin matakai masu daɗin ji nan da wasu makonni masu zuwa, ƙoƙarin sulhunta rikicin Ukraine da Rasha da Amurka ke yi. Da yake jawabi ta bidiyo a yayin taron Yalta European Strategy da aka gudanar a Kiev, Kushner ya ce yana fatan samun mafita game da rikicin da ya kice kicinye, wanda hakan zai kusantar da bangarorin biyu ga samun hanya ta sulhu. A makon da ya gabata ne, wakilin na musamman ko manzo na musamman na shugaba Donald Trump, Steve Witkoff, da sarkin na Donald Trump suka kai ziyara a Moscow, sannan kuma a karo na farko suka ziyarci birnin Kiev, duk a kokarin da suke na farfado da tattaunawa da ta sukurkuce da nufin kawo ƙarshen yakin da aka shafe shekaru da dama ana gwabzawa. Rasha na ci gaba da kai hare-hare da jirage marasa matuƙa makamai masu linzami kan birnin Kiev, inda jami'an Ukraine a baya-bayan nan suka bayyana cewa an kashe aƙalla mutane 5 tare da jikkata wasu 25. Wannan kuma fadar Kremlin ta, wato Rasha ce, ta ce ganawar ƙeƙe da ƙeƙe tsakanin shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a yayin taron ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na G20 da za a gudanar a Miami a watan Disamba ba za ta taɓa yiwuwa ba. Mai magana da yawun Kremlin Dmitry Peskov ya bayyana wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP da cewa shawarar da shugaban Ukraine ya gabatar zance ne kawai irin na 'yan matan amarya, sai dai kuma ya faɗi cewar ko da hakan za ta iya, wato ba za ta yi ba a yi shi a wajen birnin Moscow. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da kansa ne ya nuna sha'awar yin ganawa ta keke da keke da Vladimir Putin a gefen taron G20 da za a gudanar a Miami don kawo ƙarshen yakin da ake yi tsakanin ƙasashen biyu. Rikicin Ukraine da Rasha ya shafe sama da shekaru 4.5, kana kuma duk wani ƙoƙari na sulhunta ɓangarorin biyu ya ci tura, musamman ma kan muhimman batutuwan da suka shafi iyakokin da yankunan Ukraine da Rasha ta mamaye. Wana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. 'Yan tawayen Houthi a Yemen sun sanarwa a wannan Asabar da cewa an saki mayakansu fiye da 200 da ke tsare a hannun dakarun gwamnati masu samun goyon bayan ƙasar Saudiya, bayan da ƙungiyar ta kwace wasu yankuna da dama na gabar tekun Maliya a baya-bayan nan. Wani kusa ƙungiyar ta Houthi mai suna Abdulkadir al-Murtada ya ce sun karbi mayaka akalla 210 da aka sako daga gidajen yari daban-daban da ke karkashin bangaren kungiyar da Saudiya ke marawa baya. Kana an ga wasu hoyahon bidiyo inda motoci ke shake da fursunonin da aka sako kana an ji su suna rera waƙoƙi ko taken kungiyar. Kungiyar Houthi wacce ta dade tana iko da mafi yawan arewacin Yemen ciki har da birnin Sana'a. Da tashar Hudaida ta samu galaba a yan kwanakin nan inda ta kutsa zuwa kudancin kasar tare da kwace wasu yankuna da dama da ke bakin tekun Bab al-Mandab, bakin tekun da ke da matukar tasiri. Gwamnatin mulkin soja a jamhuriyar Niger ta yi wa manyan sojojin ta garin Bawul makonni biyu bayan fuskantar hare-hare sanadiyar boran masu fafutukar matasan wato wasu masu fafutukar matasan sojoji da suka yunkurin ta da zaune tsaye cewar gwamnati. Shugaban kasar janar Abdulrahman Chani ya amince da nadin brigadier janar Mamman Sani Kiyo a matsayin babban hafsan hafsoshin sojan kasar inda ya mai gurbin manjo janar Musa Sallau Barmu wanda ya kasance cikin mukarraban gwamnatin sa tun bayan juyin mulki da ya kawo kankar wato tare da hawa kankargan mulki. Dakarun kawancin Rasha ne dai suka taimaka wa gwamnatin jamhuriyar Niger wajen dakile tawayin da matasan sojojin suka yi a birnin Yamai. Da masu sauraro labaran duniyar kenan, yanzu kuma lokaci yayi da zan hada ku da shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango farawa da shirin mu na ji ka karo.
0: DW ji ka karo.
2: Ilimin fasahar zamani.
3: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lale marhaban da sake kasancewa da mu a cikin shirin ji ka karo, inda muke gabatar da wani sabon wasa mai suna yan zamanin computer mai taken lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa. Wannan wasan yana bibiyar wata sabuwar duniya ce inda basirar kwamfuta ke taka rawa a rayuwar mu ta yau da kullun. A baya an gano cewa rabi yana da tsirin nama da take danne da kwakwalwarsa. Wannan shine abin da yake jawo masa jijjiga. Awwal kuma ya kaddamar da wata manhajar basirar kwamfuta wadda wai tana iya duba marasa lafiya ta yanar gizo. A dai bangaren kuma Zainab tana gasuwa amma bata fada wa kowa ba, ba zato ba tsammani. Al'adarta tana zuwa da yawa. Ta samu wata manhaja da ta ce za ta iya taimaka mata cikin sauki. Ko manhajar ta yi aiki kuwa? Bari mu ji yadda abin yake a wannan kashin na bakwai mai taken a firgita su.
4: Duka matasan da ke cikin cibiyar karbar waya sun yi kamar suna aiki ba ji ba gani, kuma cikin kwarewa. Suna zaune akan teburin su marasa tsafta, da alama dai sun zabu su fara aiki. Suna sa ran a yau za su fara samun kuɗi. Awwal da Sima su kuwa sun shiga ne mai kyau, sai ka ce wasu ma'auratan suna kai kawo a wannan wajen. Suna sa su matasan su ci gaba da tsoratar da abokan hulɗarsu.
5: Musa mana yara, ha ku nemo mana kuɗi ku sa su duro ku tsorata su mana. Kaga ku yi sauri yaya ne? Kaga kai daga wannan waya
6: to shikenan. Hello, kina magana da Dr. Buguzin ne? Wane taimako za mu iya yi maki?
5: Kaga da Allah mallam ka daina ina mana sai ta sawa ka abokan harkar namu su yi shakku akan mu, akan kwarewar mu. Kaga yi musu magana kai tsaye mana.
6: Kina magana daga nan asibitin Rariya, me yake so mu yi maki?
5: Wai me kake yi ne saboda Allah da be? Kaga da Allah ba ni wayar nan.
6: Tutu kashi.
7: Allo, sunana Dr. Lilo, da wa nake magana?
8: Allo, sunana Zainab.
7: Zainab, ya kike? Muna yi miki barka da zuwa asibitin Rariya. A nan muna ba wa sirrinki mahimmanci, muna kuma yin aikin kula da lafiya cikin sauki ga waɗanda ya ma ya kamata in ce, wato yanayin da ba lallai ki so ki tattauna shi a fili ba. Mece ce matsalarki, uwar gida?
8: Na ga wata manhajar ku ne kuma ina da
7: haba ke kuwa. Yi magana mana. Kada fa ki manta, mu a nan asibitin Rariya sirrintawa shine takenmu. Shi yasa ma muke yin aiki ta waya kawai. Da taimakon wannan sabuwar manhajar tamu ta basirar kwamfuta mai aikin likita, za ta duba ki ba tare da mutun ya sa hannu ba. Faɗa min, wani irin bayani Manhaja ta baki?
8: Eh to, Manhaja ta ce ina da wani ƙari a mahaifa.
7: Lallai ƙarin mahaifa abu ne mai sarƙaƙiya. Sai dai kin yi sa'a don kin haɗu da waɗanda suka dace su yi miki maganin abin. Mafi ƙarancin abin da zaki biya shine 50,000 kacal. Za mu baki ingantattun shawarwari da za su taimaka miki wajen kula da lafiyarki da kuma magani.
8: Amma ta yaya hakan zai aiki? Ba sai an yi gwaje-gwaje a asibiti ba?
7: Wannan shine daɗin abin ai. Manhajar mu tana yin komai 100%. Ba wani abu. Da zarar kin biya, za mu kawo miki maganin da kike buƙata har gida. Da bayanin yadda za ki amfani da shi, ba sai wani mutum ya shiga lamarin ba. To Zainab, zan iya kiran ki haka ko?
8: Eh mana.
7: To yaya kike gani? Na sa order ki kenan?
8: Eh, ka sa. Ta yaya zan biya?
7: Amma dai wannan mai sauki ne. Ina tsammanin kina da katin banki ko?
8: Eh, ina da shi.
7: Kun je kun gani ko? Yawwa Zainab, mu je zuwa. Sawayarki a laspika. Sai ki rubuta manhajar basirar kwamfuta mai aikin likita a gurbin bincike na browser ki. Sai ki buɗe ta. Kuna ta gani ko? Kuna gani.
8: Na yi. Wayata tana speaker. Kuma browser ta buɗe.
7: To madalla, ki je wajen da aka ce biya.
8: To.
7: Da kyau. Shigar da lambar katin ki da kuma lambobi uku na bayan katin inda aka rubuta CVV.
8: To, na yi.
7: Da kyau. Yanzu sai ki rubuta 50,000 inda aka ce adadi. Ki danna shiga. Muna tare da ke ko?
8: Eh.
7: Yawwa. Kuna gani.
8: Yawwa. Ta ce an gama.
7: Da kyau. Ni gaya muku. Ina taya ki murna Zainab. Kin sayi maganinmu mai inganci. Sa adireshin ki akan takardar da kike gani a allon wayar ki. Za a kawo miki maganin ki a kwana 2. Sai an jima. Yara, ya aka yi? Ya kuka gani? Kun ga yadda ake yi ko?
4: Ɗakin tiyatar a tsaftace yake sosai. Wani ma'aikacin ya shigar da Rabi'u ɗakin na tiyata, wanda dama an yi masa allurar bacci. Dr. Kulu tana da ma'aikata da yawa. Dukkaninsu sun sa kayan aiki na asibiti, kuma sun sunkuya suna kallon Rabi'u. Kwakwalwarsa ta bayyana a yayin da likitan ke aiki. Tana kuma lura da na'urar da ke bibiyar numfashin mara lafiya wanda ke kusa da ita. Tana sauraron na'urar basirar kwamfuta. Tana kuma yin aiki a kwakwalwar Rabi'un.
9: Ina lissafa hanyar da tafi dacewa a cire tsiron nama. An kammala lalubo hanyar da tafi dacewa 100%.
10: Nurse, ba ni askar.
11: Ga askar.
10: Ina buɗe ƙoƙon kan. Inda kwakwalwa take, ta gaban kan.
9: Hattara dai, gyara. A ɗan matsa milimita 2 daga hagu don a kai hanya mafi dacewa. Hattara dai, gyara. A ɗan matsa milimita 2 daga hagu don a kai hanya mafi dacewa.
10: Ina gyarawa milimita 2 daga hagu.
9: An kai ga hanyar da ta fi dacewa. Ci gaba.
10: Wash. Subhanallah, ina buɗe ƙoƙon kan yanzu. Bari in yi a hankali. Ina buɗe ƙwaƙwalwar. Me ko mini abin zuƙewa?
11: To likita gashi.
10: Na gode. Ina yankewa ta ƙarƙashin gefen tsiron nama. Nas, me muhimman bayanai suke cewa?
11: Bugun jini 99%, bugun zuciya 65, numfashi kuma 11.
10: Da kyau. Numfashin ya ɗanyi ƙasa, amma ta yiwu saboda allurar baccin ne.
9: Hattara, an gano jijiyoyi masu tura jini. Ci gaba, amma a kula. Hattara, an gano jijiyoyi masu tura jini. Ci gaba, amma a kula.
10: Ina gyarawa kamar yadda aka nema. Yawwa. Kasu, Nas, kawo bin abin cire tsokon kusa.
11: Ga abin cire tarin tsokon nan.
10: Yawwa, a hankali dai. Yawwa, na ciro.
4: gaje tana tare da yar uwarta Zainab a wata rumfar da aka rubuta ta yan uwa. A cikin wannan rumfar Hindatu da Malam Sani da Kawu Sale da kuma sauran kannansu da ma waɗanda suka ce su yan uwansu raye ne. A nan ne suke. Akwai wani jawabin da aka yi wanda ya tsaya wa Zainab a rai. Wani jami'in gwamnati ne ya mai da martani yayin da aka yi addu'ar Allah sa shugabanni su rika samar da kayayyakin more rayuwa masu inganci ga jama'a, sai kuma ya tura kalubale ga al'umma, inda ya ce kamata ya yi da kada su rika jiran sai gwamnati ta yi musu wani abun. Al'umma su rika tunanin cewa menene su ma za su iya yi wa kawunansu.
12: Dan me zai ce haka? Ba aikin gwamnati bane samar da ababen more rayuwa ga jama'a?
13: Kwarai kuwa, amma fa maganar sa akwai kanshin gaskiya. Wataƙila lokaci yayi da zamu fitowa da kanmu mafita, maimakon jiran gwamnati sai ta yi mana komai.
12: Ban san ta yaya zamu yi hakan ba.
13: Da farko dai, zamu iya kai musu korafi akan su inganta ababen more rayuwa, su gyara hanyoyi, su kuma ƙara asibitoci.
12: Idan hakan bai yi aiki ba fa, yadda 'yan siyasa suke ba inda za a. Ina nufin ya faɗa ƙarara cewa gwamnati ba ta so ta taimaka ko ba za ta iya taimakawa ba.
13: Idan haka ne, ai akwai wata hanyar ai. Dole ne mu yi da kanmu.
12: Kamar yaya?
13: To, a maimakon mu dinga tunanin yadda za mu yi mu kai mutane asibiti cikin sauri, me zai hana mu kawo asibitin kusa da mutane?
12: Ai duk ɗaya ne. Kina da kuɗin da za ki gina asibiti a cikin ƙauye? Ina filin. Kina da kuɗin da za ki zuba kayan aiki a asibitin?
13: Ina tunanin wani abu mai sauƙi. Misali, a samu likitoci da za a dinga tuntuɓa. Sannan kuma a ba su magunguna, a kuma samar musu da hanyoyin sufuri masu sauƙi kamar su kekuna.
12: Okay, na gane inda kika dosa. A ɗauka hakan zai yiwu, amma dole sai mun sake kallon lalatattun hanyoyinmu. Kekuna ma suna buƙatar hanyoyi masu kyau.
13: Ai, abin takeici, kai.
12: Na sani, abin kamar ba wata mafita. Amma kin san wani abu kuwa?
13: A'a.
12: Wataƙila ko za ki mu wannan ɗan uwan namu sarkin fushi magana ya ƙwarya irin waɗannan abubuwan.
13: Wa kenan, Rabi'u?
12: A'a, ɗan Tani. Rabi'u da ke nufi mana, dawa nake nufi.
13: Wannan tunani ne mai kyau. Zan kira shi in an jima, idan fushin nasa ya bari mu yi magana.
12: Rabi'u da fushi.
13: Mutum sai fushi.
14: Yau kuma aka muka kawo ƙarshen wannan kashi na bakwai. Ko Zainab za ta sami taimakon da take nema? Ko za a kawo mata maganin da ta saya a kan lokaci? Ku biyo mu a cikin shirin na gaba domin jin yadda za ta kaya. A halin yanzu, me zai hana ku ziyarci shafinmu na yanar gizo, wato dw.com/ilimin fasahar zamani, domin sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata. Kafin nan, nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bon.
0: DW Zaɓi sonka.
15: Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin Zaɓi sonka daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ne ke tare da ku a wannan makon.

0: kuri a gare su da ko wani abu yanzu akwai ayyukan da zaka yi a karkashin kasa wanda zai taimaka maka wurin cin zabe ko taimaka maka wurin samun kuriyo in mutane da yawa kana zuwa kana mu'amala kana tattaunawa da mutane abin da ya kamata da abin da suke bukata irin wa'annan abubuwan yawanci ya fi tasiri akan a ga mutane sun tara motoci suna yawo kuma kamar yadda nake kaga idan ana irin su tara mutane ana yawon campaign gari gari din nan yawanci zaka ga yafi daukan kuɗi da abubuwa kuma gashi har yanzu akwai saura na
1: lokaci
0: zuwa
1: to amma Zainab a gani akwai wadanda suke ganin misali kamar yan siyasan nan kamar suna fuskantar matsalar samun gamsassun bayanan da za su iya gabatarwa masu kuriya ne haka musamman a wannan karon ke ya kike gani
0: ai bayanai wanda za su gamsar da mutane suna nan burjik ai jam'iyyar da take mulki ne su ne ba mu san me za su gaya ma mutane ba shine gaskiyar magana amma maganganu suna nan da yawa mutane dai kawai matsalan mu shine yanzu mutane ba su cika yarda da mutane ba saboda an saba musu alƙawari so sai an tabbatar musu cewa wa'annan abubuwan da suke faɗa ga yadda za a yi kaga misali waziran Adamawa Alhaji Atiku Abubakar da yace zai cire tallafin mai kaga ya ƙara canza yanayin yadda shi campaign ya wannan har mutane suna fitowa wannan ya ce kaza shi ma wannan ya faɗa albarkacin bakin shi abin ya tada kura sosai so kaga irin wa'annan abubuwan saboda mutane yanzu suna cikin wani hali kuma suna buƙatar wanda idan ya faɗi magana su tabbatar cewa wannan meye ne ba kamar wa'inda suke kai ba su wa'inda suke kai su kawai yanzu abin da suke yi shine a ya za a ba ku kuɗi ya za a yi wannan ba yadda za a yi a magance matsaloli ba kuma lokaci zai yi da an riga an hura ganga ai yanzu farawa ne kuma yawanci zaka gani jam'iyyu ba su fitar da sunayen presidential campaign council ba sai APC suka fitar so duk wannan abubuwa ne da suna dubawa suna tantancewa saboda yanzu banda dan takara ma har inda zaka sai wakilce ka wurin neman wa'annan ƙuri'un dole sai mutane wa'inda za su iya wanda ake ganin su da daraja wanda zaka iya amfani da su a samu a shawo kan mutane kuma a tabbatar da cewa abinda aka yi alƙawari an tabbatar ma mutane
1: to idan muka je gare ka Adamu Umar Kumo ga matasa yan takara ire-iren ku waɗanda ba su da dimbin kuɗaɗe ne wato musamman Dr. Faruk Bibi Faruk yayi bayani akan kuɗaɗe da ake bukata shin tsawon lokacin yakin neman zabe yana ƙara baiwa tsofaffin yan siyasa masu wato kuɗaɗen nan da ma tsare-tsare damar fin ƙarfin ku haka misali to mu da alama da mukumo ya yanke don haka Musa Tijjani Ahmad na cikin wannan shiri kamar ya kake gani matasan nan suna da kuɗaɗen da za su iya gogayya da tsoffin jigajigan 'yan siyasan nan a wannan lokaci misali
2: to ina ganin kafin na musa wannan tambayar ina ganin a gurguje zan sake ɗanyen waiwaye musamman dangane da ƙalubalen da ke fuskantar yakin neman zabe a Najeriya musamman a hasashe na ni ina ganin abubuwa kamar matsalolin tsaro na tasiri abu na farko kenan don kaga abin da ya faru da dan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar NDC a jihar Benue to baya ga matsalolin tsaro akwai rashin sanin ma'alƙiblar inda aka dosa musamman ga 'yan takarar na san a shimfiɗa da kai tattauna da shi Dr. Bibi Faruk yayi ya dan soya shafo ya taɓa wannan bayani akwai kuma yadda za a tunkari malam talaka musamman dangane da al'amuran da suka shafi wato alƙawura kenan a baya an shayin yawa an shayiwa 'yan takarar Najeriya alƙawarin kaza da sauransu amma gaskiya ba a cika ba akwai kuma lissafin haɗaka don har yanzu ana tattaunawa ta bayan fage kamar yadda dukkaninsu suka tabbatar su musamman bangaren adawa ta yadda za su haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen tunkarar jam'iyya mai mulki sannan kuma akwai tasirin kafofin sada zamantar zamani wato social media kenan wannan ma na tasiri da yawa za a ga kusan an fi mai da hankali kenan kafofin sada zamantar zamani wajen amo musamman su 'yan siyasa ko kuma 'yan takara a Najeriya
1: to mu je ga karfin
2: to game da karfin tattalin arziki gaskiya a Najeriya har yanzu siyasar matasa na fuskantar cikas musamman dangane da yanayin yadda za su fito da kuɗi saboda siyasar Najeriya tana ɗaya daga cikin siyasa mai tsada a ƙasashen duniya. Ana kashe makudan kuɗaɗe wajen siyan fom ɗin tsayawa takara, wajen yakin neman zaɓe, wajen yada angizon jam'iyyu da sauransu, wajen abubuwa dai da dama suna buƙatar kuɗi da kuma kuɗin da za a amfani.

0: da su wajen harkar yada manufa ta kafafan yada labaran radio da talabijin da jaridu duk abubuwa ne waɗanda suke buƙatar kuɗi da kuma tafiye-tafiye saboda Najeriya ƙasa ce mai faɗi tun daga arewaci zuwa kudanci idan matasa suka fito takara to suna buƙatar makudan kuɗaɗe sannan kuma kuɗaɗe ana tarayyar Najeriya kusan akasari na hannun dattijai kuma su suka san dabarun ma samun kuɗaɗe na tallafi daga ƙasashen ƙetare gaskiyar lamari matasa wannan na ɗaya daga cikin kalubalen da suke fuskanta dangane da siyasar su
1: to idan muka sake kuma ga Dr. Faruk Bibi Faruk akwai waɗanda ke ganin ƴan takara din nan suna jinkirin ne saboda wato jira haka domin jin dabarun abokan hamayyar su domin su fito da su ma wasu dabaru hakan nan kafin su bayyana nasu salo na yaƙin neman zaɓe kamar ku da kuke kallon al'amura na siyasa da kuma ke fashin baki ya kuke kallon abin
2: to a gaskiya yanda ake fitar da dabarun wannan yaƙin neman zaɓe ban ga wani sabon muhimmin tunani da wai 'yan siyasa suka ɓoye suke da shi ba kamar yanda Honorable Zainab ta faɗa a gaskiyar magana yanda yanayin ƙasa yake yanzu wato an gigita talaka sosai a cikin talauci wanda suke mulki ne za su ta neman me za su gaya wa talaka su jawo hankalin shi saboda a gaskiya ƙwararrun 'yan siyasa ko kuma wanda suka yi bincike a kan siyasa suna kallon wato yaƙin neman zaɓe har zuwa ranar zaɓe wani wato marisa ce ko bugarwa da ake wa talaka dama a shigo masa da harkar su waƙe-waƙe su maganganu masu daɗi na addini da sauransu wanda za a bugar da kan shi randa ya je ne jefa ƙuri'a ba a tsakani da tunanin kirki yake iya yanke wannan hukuncin ba wato duk da an san cewa zaɓe ake ba talaka amma tunda an ce kowa da yake takara ya zo ya masa bayani to kaga kowa zai iya bayanin da zai ja hankalinsa ne shi dan ya samu wannan ƙuri'a ba wai ya ja hankalinsa dole dan abin da yake da shi shine gaskiya ba saka ban ga wani abu ya fito ba a yanda aka gigita talaka magana ɗaya ce da ta fito ta Atiku Abubakar ta janye tallafin mai kuma idan an ci gaba da ita an ɗora wasu a kai to shine fa za a zauna akan aƙidar meye talaka zai samu idan an ci zaɓe ko kuma akasin haka idan ba haka ba duk wanda suka fito din nan ba su da wata sabuwar dabara rashin kuɗi kamar yadda aka faɗa shine babban muhimmi yanzu fa idan ka ce za ka ɗauki bus ta mutane 18 ko kuma an sa 22 ma yadda ake sawa daga Kaduna kawai ka je Kano a yi campaign a dawo wannan bus ɗin guda ɗaya sai ta ci maka kusan 600,000
1: to Dr. Faruk tunda yake kai batun ƙarfin tattalin arziki da kuma yadda aka matse talaka cikin kuncin rayuwa ba ka ganin kamar kuɗaɗen nan da kake magana za su iya yin tasiri a zaben yanzu?
2: To za su iya yin tasiri idan har suka wato shiga suka gurɓata yanayin ko kuma suka shiga suka canza yanayin amma yana da wahala a gaskiya in talauci ya shiga mutane ko meye suke ciki har addini ma wasu suna ajewa a gefe su tsaya su nutsu bare kuma mu harkar siyasa to kuma talaucin nan ya shiga kuma ana tunanin za a yi shi ne shekara ɗaya ne ko shekara biyu a yanda lissafin ita jam'iyya mai ci yake daga baya za a samu walwala amma walwalan nan har yanzu ba ta samu ba tsora wata shida to ba na jin akwai yanayin da talauci zai haukatar da mutane suna cikin yanayin talauci su ce kuma za su rungumi abin da yake sa musu wannan talaucin wannan babban kalubale ne wanda muke son mu ga ya zai iya tabbata duk da siyasar Najeriya ta kama yanda ta bambanta da ragowar kasashe ba kawai a tsada ba ita ma ra'ayin jama'a nan siyasar Najeriya yana cikin wanda ta fi tsauri akan harkar addini haka bangaranci haka yare da harkar abubuwan da ba su bane za su sa maka abinci akan tebur dinka
1: to Malam Adamu Kumo idan kana ji mu kamar ya kake ganin abin da ya shafi tattalin arzikin nan zai shafi tasirin ku a siyasa rawar da kuke son ku taka a wajen gogaya da manya da suka dauki shekaru suna yi
3: to lallai maganan tattalin arziki yana da muhimmanci akan abin da ya shafi siyasa ka san mu matasan Najeriya wani matsala da muka samu shine manyan 'yan siyasan mu ko dattawan mu sun maida mu kullum muna baya da gangan an hana mu ingantaccen ilimi an hana mu hanyoyi da zamu yi tunani mai kyau ba an bata tunanin mu duk abubuwan da zai lalata mana tarbiyya shi ake kokari a daura mu a kai sai wasu ɗan kalilan daga cikin mu waɗanda Allah ya tsare ko in ce ya kiyaye in duba matasan Najeriya mu muka fi yawa kuma mu muka fi kowa talauci maimakon a ce tunda mu ne majority na population din mu ne kuma muke rike da ragamar tattalin arzikin amma mu ne mafiya talauci mu ne da gangan aka wutar da mu ko aka wofantar da mu muka zama kaman karnukan siyasa in ka duba ko daga an takarkari da jam'iyyu suka tsayar duk da akwai jam'iyyun da suka kokare suka tsayar da matasa amma kafin Najeriya babu wata jam'iyya wadda ta tsaye da nagartaccen matashi wadda muke ga zai iya kawo kujerar gwamnati an kasa da shekara 35 babu shi wannan abu kuma yana yanayi da yadda matasan babu da su shi kuma ita kuma siyasar Najeriya ya ga cewa kana da kudi a hannunka ko kana da mai daukar nauyinka kuma in ka duba tsare-tsaren tattalin arzikin wannan gwamnatin kullun karar raunata matasa yake yi karar raunata al'umma yake yi ana dai kokarin nausa rayuwa gaba an zo an yi wa harkar noman mummunan rauni
1: to madalla bari mu je ga honorable Zainab Buba Galadima Zainab wannan yayi magana akan matasa shi Adamu Umar Kumo ke idan muka dubi abin da ya shafi mata musamman waɗanda ke da zumuɗin ganin sun taka rawa a wannan siyasa ya kike ganin batun karfin tattalin arziki da kuma sanin manya da kuma karfin gwamnati dake gaban ku haka
4: to gaskiya duk wata mace ko wani matashi ma da ta gani yanzu a siyasa idan bai da uban gida to jajirtacce ne yawanci masu uban gida su suka fi tasiri kai kuma wanda ba ta da uban gida sai dai bakinka ya tsirar da kai ko gwagwarmayanka ko duk yadda dai za ta iya samu ka zama ta yi tasiri mutane da yawa sun fito takara matasa da yawa sun fito takara amma za ka ga saboda yanayin primary din da aka yi a duka jam'iyyu ya sanya matasa da yawa ba su samu sun ci nasara ba saboda akwai kuɗi banda kuɗin form sai ka je ka wurin primary din ma sai ka kashe maku don kuɗi kaman caca dai in ka samu ka samu wata ran ma za ka ci din ma sunan naka ma a cire in ba ka da wani a ciki ba ma ga sayan form ba ai don ka samu kuɗi ka sayi form ko don ma ka ci primary aiki na nan gaba idan a ce kana da polling unit kaman guda 1000 kafin ka ci zaɓe kowane polling unit ka sai ka aje daga agent ɗaya zuwa biyu wanda za su kare maka kuri'a da kuma ci wani returning officer da kuma logistics da za ka yi wanda za a zagaya a tabbatar cewa observers sun duba sun gani babu wani matsala to kaga kaman yadda wani ɗaya daga cikin baƙin nan suka faɗa cewa a siyasa na duniya Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe wanda siyasa take da matuƙar tsada kuma matasan ba a yawanci yanzu ba su cika sani su shiga wannan faɗan ba don wata ran idan ka duba ka gani kaman yadda aka sa ma talaka talauci na haula'i za ka ga kai kana nan kana faɗa ma daga ƙarshe talaka zai zo ya karɓi indomi kwaya ɗaya ya sai da ƙuri'an nan kai da kake nema tsakaninka da Allah ka ga ka ba da gudunmawa wanda zai kawo sauƙi ga rayuwar dukanku ba
1: yanzu misali akwai wani ɗar-ɗar haka da kike yi na cewa akwai yiwuwar masu zaɓe suna iya karɓan ɗan abin da bai kai wani abu ba kuma su sarayar da 'yancin nasu?
4: Shi ya fi komai sauƙi a harkar 'yan Najeriya. Wallahi, saboda yanzu za ka gani, in ka duba ka gani satuttuka da suka wuce akwai wasu matasa da aka zo aka tara aka yi yawon city boy da su. Da aka zo aka ce za a ba su 3000 daga ƙarshen ma ba a ba su 3000 ba suka zo suna complain suna cewa daga yau ba za su zo ba amma dai ai sai da suka je suka gama aikin ka gani balle kuma wanda aka sa suka je suka yi kuma suka zo yanzu suka bayan sun je sun jefa ƙuri'an duka yana faruwa ai mun dade ana zabe muna ganin abin da ke faruwa akwai zaben da za a yi ma za ka je akwati kana kai ce maka wallahi ba zai jefa ba sai ka biya shi
1: to yanzu
4: amma
1: idan aka ce ki ba da shawara kamar wace shawarar zaki iya ba masu zabe a Najeriya idan gudun wannan al'amari kuma me ya kamata a gani a wajen dan takara a zabe shi
4: faɗakarwa ne dole sai an tashi an tsaya talaka sai ya tashi ya tsaya idan muka baka ƙuri'an mu wani ci gaba zaka kawo mana idan baka kawo mana ba ga matakin da zamu dauka nan gaba wai irin wani zabe in ya san cewa mutane da yawa sun tsaya sun jajirce sun ce zamu zabe ka dan saboda muna son rayuwar mu ta samu sauki kaga nan an nemi accountability kenan so saboda haka shi ma zai yi kokari ya kwatanta amma idan kawai ya san cewa za ku zo ku yi layi kawai ya mimika muku abinda zai mimika muku 200 ko 1000 inda an sai da ƙuri'a 1000 yanzu yadda talauci ta addabi mutane yanzu za a iya sayan ƙuri'a naira 100 ba
1: Dr. Faruk kamar idan zaka dubi waɗanda ke takara a Najeriya da halin da Najeriya ke ciki kamar menene abun bukata su talakawan yayin wato jefa ƙuri'a kuma yakin neman zabe haka
2: to gaskiya da wahala kamar yanda muke jin bayani talaka a gaskiya yana cikin wani yanayi na wato jahilci za a iya cewa da wato talaucin da yake giggita shi wanda ba za ka iya yanke hukunci akan zai yi wa kansa hukuncin kirki ba wannan abubuwa ne wanda tunda aka soma demokradiya manya-manyan yan demokradiyan wanda suka rinka bincike a kai philosophers na lokacin su Aristotle su Socrates suka rinka magana cewa in fa aka ce an ba wa kowa dama ƙuri'a ɗaya to idan talauci yayi yawa jahilci yayi yawa wanda za su fi yawa ba za su iya yanke hukuncin da su kansu zai amfane su bari ya amfani ƙasa wannan ana ta murzukawa haka ana ta murzukawa haka amma a gani na yanzu a Najeriya kamar yanda nake gani yanzu wato matasa su ne kamata a ce an bawa damar kuma an hana su to shawara ta kawai shine a ce matasa ku ba takarar shiga gwamnati ba ci aikin ku yanzu ku takarar kwace jam'iyyu a hannunku idan za ku iya shiga ku ne duk executive da suke cikin jam'iyyu ku ne masu fito da 'yan takara a cikin jam'iyyu to za ku iya fito da matasa amma randa ake fitar da 'yan cikin jam'iyyu sai kaga babu wani matashi da ya damu sai dai a ɗauki ɗan youth leader a bashi a ɗauki ɗan woman leader a bata shikenan randa aka zo fitar da ɗan takara idan ba a ba wa dattijo ko tsoho ba to zai ba ɗan shi ko ɗan abokin shi kamar yanda muke gani kai da kake wahalar siyasa ba da kai za a yi ba to kai wahalar siyasa a gurbinta a tushen cewa ku kwaci jam'iyya a hannunku yanda za a in kuka kwaci jam'iyya lokacin fitar da 'yan takara za ku iya fitar da wanda kuka ga ya kamata
1: to a ƙarshe doctor kamar wannan jinkiri na yaƙi neman zabe a ganin ku masu fashin baki akan al'amuran siyasa din nan wa zai fi samun amfani ko alfanun haka jam'iyyar da ke mulki ko kuma bangaren adawa
2: to jam'iyyar da ke mulki tana da kuɗi bila adadin wanda take ganin cewa ko yanzu aka fito za ta iya wa jam'iyyu cup daya amma kuma tsarin da yake fitowa na mutane suna cikin wahala tana tsoron cewa idan ita kuma ta kasa ba da ansoshi akan abubuwan da za a tambaya harkar siyasar watakila za ta yi bakin jinin da zai iya shafanta su wanda suke adawa ko kuma zance suke takara da wannan jam'iyya su ya fi musu a ja lokaci saboda ba su da kuɗaɗen ba su da tsarin da za su tafiyar da maganganunsu ma su kai inda ya kamata a dogon lokaci sun fi son ƙanƙanin lokaci kuma da yawansu ni a gani na 'yan takara ne ba wai dama akwai wata aƙida da suke da ita da suke ta tallanta wanda yanzu za su sake gina wani abu a kanta da suke neman lokaci ba abinda suke nema dai wani abu ya faru ikon Allah ya zo wata guguwa ta zo ta canza yanayin mutane a zaɓe su maimakon a zaɓi wanda suke kai
1: to madalla mun gode Dr. Faruk Bibi Faruk da haka ma sauraron mu muka zo ƙarshen wannan shiri na ra'ayin malamai a wannan makon a madadin dukkanin waɗanda aka ji musamman Honorable Zainab Buba Galadima yar gwagwarmayar siyasa da ke Najeriya da kuma Malam Adamu Kumo shi ma matashin ɗan siyasa ne a Najeriya cikin nan ɗakin watsa shirye-shirye akwai Musa Tijjani Ahmad da sauran abokan aiki naku Muntaka Hiwa nake cewa a kwanan lafiya
5: DW labarun duniya.
6: To aika takeice kun ji cewa dubun dubatar mutane sun fito zanga zanga kan titunan Jamusa wannan asabar da nufin nuna rashin jin dadi kan gagarumin nasarar da jam'iyyar AFD ta masu kyamar baki ta yi a zaben jihar Saxony-Anhalt a makon da ya gabata. Yan tawayen Husi a Yemen sun sanar a wannan asabar da cewa an saki mayakan su fiye da 200 da ke tsare a hannun bangaren da ke samun goyon bayan gwamnatin Saudiya a gidajen yare daban-daban. Fadar Kremlin kuwa ta ce ganawar keke-keke tsakanin shugaban Russia Putin da kuma shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ba abu bane da zai yi kamar yadda Zelensky ya bukata. Jama'a, shirin wannan lokaci ya kammala. Karshen labaran da ma shirye-shiryen da muka yi muku tana da kenan wannan zango. Abdullahi Tankobala ya gaba wato ya tsara wannan shirin da kuma Claudia da ta hada da ku. Ni Abdullahi Muhammad Ahmad da na gabatar ke cewa da ku kasance lafiya. Daga nan DW Hausa da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.